0: Sir Rolling Me, the best restaurant in town.
1: Rolling Me, natural ang sarap. Kung saan matitikman ang mga espesyal na pagkain Pilipino, mga kakanin at ang walang katulad na lechong Pinoy. Ang kanilang phone number, 590-0099. Open from Wednesday to Sunday, 11 a.m. to 8 p.m. Tumawag sa 590-0099. Rolling, naglilingkod sa Filipino community.
2: Kaibigan, all right, ang oras natin, 27 minutes after 11 a.m. At ito na, yung ating weather-weather muna tayo. Weather-weather.

0: With Burns and Sawyer Canada, Burns and Sawyer Studios Canada, tinaguyod po namin to para ma-involve po yung mga Filipino community sa filmmaking, sa global filmmaking industry.
1: Okay, so maraming salamat. Dito po muli si Olette Barnechea at katabi ko po ang producer, director ng Nurse the Dead dahil sa Pinoy TV.
0: Natural.
1: Hello, magandang araw po sa inyong lahat. Olette Barnechea ng Radio Pinoy Calgary and Pinoy TV Omni Canada. At nandito po tayo ngayon for the series Nurse the Dead.
2: At po tayo at totoo po yan. Nandito po tayo ngayon sa premiere ng Nurse the Dead, which is a miniseries. The first Filipino miniseries filmed in Hollywood. And it, of course, tells the story about the Filipino nurses. Kaya nandito po tayo ngayong gabi sa kanyang premiere dito po sa Calgary.
1: Yes, and this one is in collaboration with the Philippine Consulate General Office, Honjen. So, meron ba kayong idea kung tungkol saan po itong series na to?
2: Well, I think the title alone, no, it already tells us na the story is definitely about the Filipino nurses. And nung nag-call po sa akin yung mga directors and yung mga creative people behind the series, sinabi nga po nila sa akin na it is a love story to the Filipino nurses. So kahit na po yung title eh, Nurse the Dead, hindi naman po siya nakakatakot, hindi naman po siya horror. But I think what is significant about this is it provides a platform kung saan po ang mga kwento nating mga Pilipino, lalong-lalo na po ang ating mga nurses, ay nabibigyan pansin. And now, dati-rati kilala lang po natin yung mga nurses dahil sa mga services na ginagawa nila. Para sa akin po, ang isa pang magandang aspeto netong series na to is it also showcases na marunong rin po tayong gumawa ng mga films, marunong rin po tayong gumawa ng mga series na itatampok yung mga kwentong nararapat sa atin, yung mga voices po natin, yung mga stories po natin. And that for me is very important. So parang dual purpose itong Nurse the Dead na to, no? Pinaparangalan natin ang ating mga Filipino nurses para sa mga serbisyong ginawa nila. And at the same time, considering that this is the first Filipino series filmed in Hollywood sa USA po at ngayon nagpe-premiere po dito sa Calgary, pinapakita po na kaya nating gumawa ng mga ganitong klaseng film at ganitong klaseng series para mas malaman ng buong mundo ang kwento ng mga Pilipino po.
1: Totoo po yan, Conjen Emma Sarne, ang mga Pilipino po kahit saan nyo daling alarangan, no? Andyan po ang mga Pilipino, very talented at all around tayo, very flexible and reliable and versatile sa lahat ng sining, okay? So maraming salamat po, Conjen Emma Sarne, sa inyong panahon o pag-guess oras dito sa ating Pinoy TV. So ito po muli si Olette Barnechea dahil sa Pinoy TV.
2: Natural!
3: Request, naghahanap ka ba ng sasakyan na swak sa budget at siguradong maaasahan? Ako po si Ann Reyes, Product Advisor here at Charles Glenn Toyota. Handang tumulong sa iyo mula sa simula hanggang matapos ang proseso. Bagong kotse man o pre-owned, ipapaliwanag namin ng malinaw, walang pressure, walang stress. Tumawag lang po kayo or mag-text sa 403-805-1394 ang bahala sa car journey mo.
4: Looking for a dentist in Calgary? Welcome to Pathways Dental Clinic, your Northeast Calgary dentist. Whether it's a teeth cleaning or you want to enhance your smile, we invite you to come and experience the Pathways difference.
5: It's time to Toyota. Zero down in no payment for 6 months OAC. 0% on select models. Way over market value for your trade. Even if you don't buy a Toyota, we will buy your vehicle. Ask about our lifetime free oil, filter offer, and lifetime powertrain warranty. We also have 3 years free maintenance, free winter tires and storage. Ask us how. Call Alex Taylaran at 403-567-8888 or log on at southpointtoyota.com.
1: Forex Alberta. They process returning residence container, free box replacement, customer loyalty reward, Direct shipping from Calgary to the Philippines weekly. Forex Alberta. Call 403-873-6739.
6: Looking for the perfect Barong Tagalog or Filipiniana outfit? Visit Estilo Filipino Calgary Boutique at Marlboro Mall Northeast for weddings, courses, and every special occasion. Estilo Filipino Calgary, where tradition meets modern fashion.
7: Kung kayo po'y may katanungan ukol sa pananalapi, tawagan si Ms. Alicia Cabagan ng Greatway Financial sa 403-975-1581. Alicia Cabagan ng Greatway Financial sa 403-975-1581.
8: Pacific Health Restaurant, the true authentic Filipino cuisine. Pagkain pang lalong pinasarap, subukan ang kanilang daily special at ang brunch buffet every weekend or log on sa www.pacifichat.ca.
9: Alright, ito na po muna mga kaibigan, ang isang awitin, and then dadako tayo sa ating very special guest ngayong hapon na ito, ngayong umagang ito. Pakinggan natin si Glock 9. Sumayaw ka!